ekujuleni kwazo isihlabathi kwisibeletho sona esinamandla senkosazane yezulu nomkhubulwane siyakhuleka sithi wena othunywe ngamanzi siyakhuleka bathi wena ofike ngelanga bathi wena othunywe ngemlilo othunywe ngamanzi izinhlonhle ezinkulu siyakhuleka amakhosi amakhulu

siyakhuleka nina bezilo siyakhuleka kumalandela sikhuleke kuba bakhulu basekhemu manxusa semkhathini siyakhuleka sithelalela wena ongezwanga.